Ega mudikiriwa kwa ni jumatoto sieta kwa Saresio Karioki kwendo kwa nga iwe kwe neto numbara isia haroeta haroeta neto nduwe na vata na atwe na kira kwa kio mundi kiega na kira adhime nga iye na vata na mudikiriwa kwa na nigetumi ago kiria nigetumuwe na ogimosio mwega wa mwere nigetumi kira kwa kio mundi wana mudhenyo musero nga iya dhondekete neto numbara kwa maratu rega muno makiri reato kira tusoka giri nga ingado teto ndo mudikiri wakwa tuyega munu na teto ndo gukora ukirite gunu guko gwake gosekete ngai ni mwivoke ku na ni mwega kira uko kyo munthe ni tonu aturamukia na aturamukia tu na thayo na tu yarathime mudikiri wakwa na ngumo no gosi ni musokere gitiri gyake kionene ngukaribithie mitamboli ngwire karibu sana wegwe weganirite na wegwa va ni vora pati ukora ni muthenyo munthe teto ndo ndo ingi no ati ndo gosi wale twaria mwathani wetu ngasokere ngai ngatho ni gutukirie na gutuvogi mwa mwire na gukora twacemania vatu ya rathime kauni kaundu ga kumwira ni wega angwire gukira gwaku ni ngai na muvango sini wa Jehova na kugo tukasokagia ngatho mavindari monde ni rito mbita kwa nyego miseni ni mwite kia ngai na ni muvono kuna nini evokete ati muthikiri wakwa wirotu rutagati wa mana ni turarimia kiveo kia moyo gwa tene na tene.

Ega makumbi maku mudhikiri wakono imporu watu kinyinanto ke kaisio mirongo ina na kenda. Kumasie vandwega dhai kumisi ya kira wakumitambo ni mevotani ya uemoro fama muvango wetu mudhikiri wakwa waliruka kira wakokyo mudhikaine muivokeku na angaine muwega. Na goteno ndonge gireria ngaigo kora hathima. Nime dango rikane tukira wakokyo mudhikiri wakwa goteno ndonge gireria ngaigo kora hathima. Vera mavetia maku maliongi kororona wekete na maliongi nyagiota angi menyaka na wemweku. Ngaini wovagira. Ngaini oliri kanaga mundu. Ngaini ovono kagia mundu. Ngaini weiradhi magira andu wake. Nindage kampega munu makiri mudhikiri wakwa mirongo etano. Kuma sievandwega thaikumisi ya kila wakwe dhalini ya kufuera siku na tembele ya tuwe kietegu. Cheza cheza ni mudha kwa ukuroke dhakara hithi munu makiri weta kufatara airtime. Wana kana bundles. Wana kana mudhikiri wakwa te kufatara smartphone apana. Nuna kwa tugo sadhimu ya kwele ora atumera. Ukena vivinya star 779 hash. Na mundu maku makina koro makia gira mudhikiri wakwa kina koro kere rabona. Sava ugundalia ametambu ya kamimeka umorofama. Ni star 779 hash. Nodha ke maita mengi waleongi vota mudhikiri wakwa gia kanya gagwe sinde giri dhano wa mudhenya vogu metambo likira wako kio mundi na maundu makina kuna makithi sawa sawa lirika na mudhikiri wakwa kudhaka na wagiririku na kudhaka kinyeti miaka ekumine enana kudhiembere lirika na mudhikiri wakwa kudhaka cheza cheza ni mudhako mudhudhulie noga korogeti kiro ni BCLB license number 0000856 na mudhikiri wakwa vinyo star 779 hash urato nyavale uga sagura umore famta station yaku ni namba inyanya valia uga soko uga sagura cheza box box ino inya igire siyasyo sina ambesa kogu mudhikiri wakwa ni mwenye kawakutu ni mbaati yakutu okoroge sindira up to 100,000 dali ya cheza dali ya cheza box box mweni ya kuya munyaka valia. In fact box igene ni siya munyaka nuate nukoroke dhulemu na wadhulemu mudhikiri wakwa besa isi yigo koro wanyita nuako koiruta tu wekire mpesa aliaku ukina koroge itumira utena stress kana besa siya kugosa alivirua kana dwe ni star 779 hash mudha akora hivi mudha akwanda geka igire maundu maku makina thie sawa sawa twatho muvuro agi go command environment yetu kirako kya muthenyo munthi na nina kwerega muno muthikiri wakwa ate you have the power to command your morning we na vinya wako command kirako giaku we na vinya wako ari ciugo igururige muthenya waku we na vinya wako ari ciugo igururisi regiro ciuru waku auke yaku wana muthenya ucio wingi urevati ukurogeka muthikiri wakwa kirako kio munthi ni kumenya atiriri ati kirako giaku ki moko ri maku muthenya munthi wa jumatatu we moko ri maku we ni wako ariria muthenya ucio Uwele mandeno nina mirathimithia. Uwele mudhekiumye geke nina akurathimithia. Mweli yoyo nina akurathimithia. Mwako yu angiri giri mirongo yirina gatanda tu. Nina akurathimithia. Muture wako nukudhiweka. Mwerosu nina akuragwa ngienda. Ningu gea. Maundu mauni nende teguika mwako. Ningu meka. Uko mandi kira uko giaku. Uko mandi mudhenya waku. Uwele mudhenyuni murathime. Wira muthenyo no thino soke kiondo gyaku gigicuru wira muthenyo kaumagara no gacoka na thayo na gutino ndu musoku gatwika gugwikikira wira muthenyo yo gutino ndu muru gwikika muthenyo munthi ni tondu nauga muthenyo ni murathime na muthenyo ni mwega ni tondu kwina ngai uturaga mature muthikiri wakwa na wigucaga cigwire turariera kanywa getu na kwira mandiko matwirite ati ngai akiva mundu vinya igururo ya nyamu ciakithaka Egururi ya nyamu ile turethagia mesiere. Egururi ya isoni. Egururi ya damaki. Egururi ya mete. Ati where you have the power. We move vinyane ngai. Waku waliria kirako giaku. Waku waliria indoreko ligi seretie. Waku waliria ngombe na mboli rio siyoreza. Yaku umosiere kwa haku. Wago siyara ni mogo siyara madhada. Waku ira matunda ni mogo siyara na. Waku ira mbembe siya kuile siye mogo ndare. Ni mogo siyara na. Na ningu keda maitega na buwana sifiwe. Ni wawe na vinyo waku waliria siyana isyo siyaku. No siyere muyara adhime. Temodho kiraga tagate. Ni mogo dhoma na molekie. Na maundumenyu makadhi esaka. Wega. We na vinya mudhikiri wakwa. Siugo siya kusie na vinya. Siugo siya kusie na power. Siugo siya kusie na vinya mudhikiri wakwa muende. Tika kuona ateta kwa. Ate ukwari ya maundu matagwekeka. Ngaini ukuvete vinyo sio. Veinu waki ambiriri ya mande kumarato ya tete. Mundu wakivewa vinya. Egorore ya nyamusio nde siyake dhaka. Mundu wakivewa vinya. Egorore ya metere ya atigiro kukunde. Tumia adhage.
Na koko no wathe kirake kurigiceretie ni tondu ka environment yaku endu miti nyamo ile mbika kamusiere gwako ile isie kedakale iso ni siare era hari ndama kisia maire you have that power mitumira wega na ngai akina kurathima baba thini wale twali yaku wana nginyegere amuru wa Jesu Kristo ngai mwega na ukagucokire ngatho ni tondu mwathani watu era thini wa mbuki yake ambereria ate wangai ni watu vere vinya wakwariria indo ile tuligiceretie wathava ni watu vere vinya wakwariria muthamaki mwega maundu mare monthe kana environment yetu Jehova no mvoire kirako kyo muthe mwathani ate muthamaki mwega ciugo cietu ukaithikagiria Jehova no kaithingia na tondu wangai mwega ndutiragia kirathimo Jehova no kinyagiria muthamaki mwega irathimo ciaku kwendungata ciaku tokinyeria kirathimo muthenyo umunthe tweke maundu mega Jehova mutura moyo na ni thini wa ritwa riaku na ria muru waku Jesu Kristo turavoe tugitikagia ati mwathani ni uregwa na no gutuvingeria amen ndagika muthikiriwa kwa 50 na ithatha tukumacie vandu ega thai 10 njokeretie tuigwe kiugo kia muthenya ndukathie varasa.

JK Bush. Yani leo omunda ndrego tukone ngiamba kumutira mie mitambore mivote ni agaka ni kutondora rutera mudha kama na makiri ya JK Bush. Aga tukinyira ka dhanya na dhadita na anudhu. We omunda ni mandi mani. Gai! Omunda ni mutukane ando.

kũringana mamwa monde ndora gĩtũra rĩa mbigore ndutagwo rwa biacara wa mboga kuma manya ta kĩanjũko makĩriarĩ na nĩ ngenaga nĩ kameme ka wĩ mwaro nĩũndũ nĩ gatũmaga tũmenye maũndũ mengĩ mũno anaginya tũkamenya maũndũ ma bũrũri karotũra mĩaka na mĩaka.